0: Chualo, Mingoa, Dominga, na Radio RTG, na wana ki tsundowe. Mangke na chualo, chushinten kuishwe, na ki programa na yalwa. Mangke yon ha Mingao Isabel Lorenzo. Chuhe, aya, na kyo kuichi non un, na kyo kuichi na nandaya, na ki programa na to nyumda. Chuhe, dona haya, na linaya, Ninti nanke na de waloya na tibio ti nanke na de ana tibio na kiloya chushin nanka will a na kitsun we do na imayuchi na kachin su hichi na kachi matsats an ho nanke hi ni nanke na matsahe shohe do na linaya na daiko Quinanke, Nanko, Day, Bokyoho, Nam, you, Nakontuyana, Kenunda, Indaya, Chiquana, Lui, Taco.
1: Nato, Nyonda.
2: Hans and Natch, Malui, Cotton Day, Yah, Day, New What's It, Nan, Uncle Way, Natsun. Unquit, at Sion Uncles and the Ocean Ta, Hall here at Sion Dew. Pong good at Sion Dew, Ni Quinta. Sin that good at Sion Nain, the court, Sion Dew, and the horn, the court, and Kion Day. The court, and then Dew Nikon Unquit, get gotten there, and court, and court, go, no, court. Xin đến chơi này nè, đạn đây, đạn nan nan diệu nè, kiểu đây mà đây giá kít, luộc nó to quá ha kia đê, kia luộc ổn đê, chỉ còn nó ha nó to quá kia đê, chỉ còn nó ha tít toàn là.
1: Nó to nhon da.
0: Mang kia ya, nó kia luộc chỉ son in a, nó col a comparti. Ho cuisio tradicional nan an angue. Kiatwa ho lo urde nasimuendaya chukwa nakat nanan kwatsa ho mpaiko kui ho nanke nate nyatsa namen kuisi se chitsutsa na nanzan danin tit nanan kutsa naki shiowa. Kwekyo ti ninti na namangkian duya tua daya. Ho mangyo yo. Tekanan suut aya. Shio nangke wa. Kwi nangke. Na kukwaya ha angwe. Nagin hunchu nungwe.